Lulakot, ulangan nyo kun he. Doon nga sa tiyara sa mga nakon lang mo doon may tilota. Ulo may nagadyan mo lang mo sila ko July 6. Uwang ako kati yung alay sa anak epic Jamie. Jamie kayok tigilo ko. Ila ko lumi ko sulay ko wing alang ayok. Tamani 24 minyan na kato ko yung naukuning ay pasatitut. Teme tuin na lang ang mura ti te mano kayaan na yari mo. Ukko ni ato apisuli ulumi. Ilak na alatulima tiyan na may tuin na kahitong nga suti akasi man na imo akasun ni nga ni inutitu kay nang nilang may tiluta. Te ma nagkadyang matahan na jipi tinung ngak trusapig akata kati ko nagkadyaw mi trusapig ni alam mi yapot. Matawag tan Prime Minister ta sa mga CBC Daniel Gaboa ta panin na kilawta nga ni Kudyo may pinaso ako sa kilawta tinitusapig ni Agalotigol tusapig ni Agalotigol na malusaking ngayon ta ni 7:30 pat ta nakawisa lotok inyutitut ang malokal no natitut pibalayo lang ni Agalotigol.

0: Nipilo, nipilo kasi ulak pagka matabunga. Taggalit ang panilaki, nalugani, nipilo kasi ulaki ulak ama. Inulog kayo naman dito ba ulit tapalok ka. Bukali magayak ka naman yara wakto nga. Po ila kaksakay na ni ama. Taba api kita ang lugo. Bukali at siya ni ama. Nukakay na api pong kita. Man na kalo, bukali man yara pong.
1: Ita na piri pitsi ula ng lok tok ha unikati lugo to sa kay na to sa ni kinga mi to lok tok khoy ma yo telo to ta na mi sinot ambala ta na khoy ma yo telo gillo ni apple sodo mi yo jona ka le to sa kay na to si tu sam na mi ka ja na mi ngilang ma ni sila ta mi people le to sa so ni salam mi mata uta mi go ta khalo na ta tu kay na mi yo mi go and the world report is coming up next when we come back. Zibidi Nungak is back with his Monday column, so he's got a proposal you might like to hear. So, what do you think?

0: sila bu ulu mi yellow warning heat layuk tahalo matange okay sila niya kana lungalo hold mo lang to yeah I'm putting you on hold kuya lo lang ayoko ulo mi 27 degrees kaluk sekin yak lo nilo no buya lo nilo kitira lirik si mayuto kaulik pat sugo yung kalalang at sunigok kinikimi ato ang nimi ano kilang ayok kitira lirik si malik pat tuwani niso ngunit yak lo ni unno sa nubuya kalalang ayok 30% Isuko yung kalahat yung nakihalang at sunin. Kuyo alo lang ang mat. Imin na lima lang ang buti matoy na mik. Day camp. Liya lang yung kalaylo. Beach me lang ang walay yung ulo me. Imakisiyak na si malang ang wasiyok. Hitok nga si. Day camp liya suit. Taw na ni sinani di daw lang ang mata. Kailik si Maluti, nasak si Malalo di Lupi, yung nagsawa yung kumitik-mitik di Lugo. Ile. Tinin ni Ulinik. Tin sa ilang ayok, ulak. 10.23 ngokpat. Ulit sa ilang ayok, misuni. 2.48 ngulik mipat. Ang malunwak. 10.40, tin sa ilang ayok, misuni. Martha Greg, alam niya kung dilugo. Ito sa akawa si Mijagot. Alright, ito sa kasawa ulit sa tilo.
1: Okay. Alright, nakong may kitora. Wala siya.
0: Wala siya makikita.
1: Sila ki, ila ukuyo na tsaya lo lang avalay maipiros siya lang abuhot. Ukuan ko, atwali kitang nita kataka. Atwala nga si Mijagka. Uhagahin at tangat-tang ilaw mo sa ilangan niya. Uhagahin at wagaw siya ka ni kukuyak si Tialo Gama. Solo mo niyo ingirusin ni chapter 2, basing ani 8, 13 mo. Mapiga nga 680. Ingirusin niyo ay panga layoy. Dako saniya ko galapi aknak angok lakatatoy. Ak napigyan mo lang ang balayo o kakatiging nalin na kami niyo ko o kakuting mo balayo mo at sa kalwa iji ka si mga at ani iji ka uitatikit takuhulo nga maligat sa ukoyabi kamanak tulinigin Amen Solomonio Ingerusingit chapter 2 verse 8-13 piya si mga Unga giyak ma nipinga tusak paka. Takuwi haibo alukat taluni hakhay hangitigod. Pinguilo hangitigod. Kikihat taluni unga giyaga gasiu titut tay maipo. Tukisigalangit akatana. Panero katakututik. Panerogatartu titulo. Takuwit ilung ilung takuwit ilut da akin nangata sila tani nangipo ilumulo igalakut itso ang alune takun na po pero sive kuvi akun ningitigot o agiyaga diliyagami Ohakfigivanga, tag anguti ohasigibo. Hailirit naligi naligiya piwiya hailutit malinga takuwit ukiu anigokpo sila lukanigunay lunilo. Nuname pirokto sakriput tusak negavit tafa naliutivot. Tuvi niliayo tusak sa ulit po nunatini. Napakto pingiline paungale perorelek pun vaini tsailo perolek suti tipitsiarelek sutillo makilire nalligia piwiya khailo tit malilonga tahko taga ollumi tusaratsarikean tavut nakormiinga ikitora
0: asulukto hello you too
1: bye.
0: Ele nak mi mata ko yo alu la ngi ullu mi 27 degrees how kan ile ri khong la si tak kan ni kena man si mark di tra si mi yuk ku ti ata

Day camp lea ye halanga togot si sinani di taw langa matakuk imakki siak di taw sima langa but kuyu kalalo langa mat dehydrate kalasak wak mata 27 degrees ulumi langa yok unali itulu itilui hallelujah.

Nok hai nok du lo lo mat. Yui li kupa du sa kao kubi. 1820 mo halo huyo kou yudit. Yui li kupa 1820.

0: la toh kut ono na liti e manik alo pane pinga sita mangan ni lo i mego te mangan ni an kang ma pingi i mot an kang no an ka ho yolo ligo an kang lo ni u halun ni
1: Ilina asivak to salko bit tamani ko bo han to support mo halo yo dit ilina asivak 2943 extension 243 William Tagugnak

Una, pinasok at sak. Huwag huyak. Nunavik Regional Board of Health and Social Services. Kunipisi mayok. Ila, ukoy nga aktok. Doi ka ni. Accounts payable. Finance lang yu. Sungubit, pinasok at sa siugubit. Una, minakto. Walulik mi yutan na. Ilaw yu realik. Ilaw yu. Inutuin na may ilaw yung ila-ilaw yung ubit. Pigo mayawut. Pigo mayawut. Working conditions. 35 hours a week. Kucho kami yung realik. Kucho kami realik. Kino chasangit between 24-21 to 32-32. Pigo nautiti. Kamagyaw lutik. Tukitak daw yak tuk 32-32 highest an hour. How you get bigun data si regional board NRBHSS extension ni Allah si mang itulo alo kiyo yihat sa lopat kiyo yihang itus ilagi answering machine twin no so ngumat takun yat sa lulun ni pinasukat sa tan na ako yung alak miyok beneficiaries not. Joshua Holy, Tukimut.

0: ICI-2-MA-0109, ICI-0109, SUS-TAKYEPIK 2005, SUSI-TAKYEPIK 2005. Litia manik alo paninga sita mga nyulo yung mikwan kalaw at ngayon mapingigiyak. Takuyaw na nakahuyaw huyaw yuk uhalo yung lunya nakam.
1: Northern Hills is Pamuk.

Nafato se mo lo ko pata kon to se ko halo ko to ni polo ni ani ni mo message lo Android stickers on the back name Penina to free ni fa ka FM or message anik is a pen to ko halo ting to ang 2695 Ko ko hopat campaign di chilal mi yit o ko 2 years nat nari yit mending iruik sa pina snowball sa Johannes o ko le atagi na tuit sa birthday pitsi pirsi santi maklak tayan snowball hopat hitakalak sa malapot campaign di chilal mi yit. Range Road and Co-op Road. Tapo na lang ito siya kung ito hati ito. Puyok to palo at tamat, puyok ito timo. Puyok ito siya taulang alo at tuwi ko man na pinas din niya

0: Hi, annight vinyo kalla sakni kavi June 17 ko tillogo takkani. CPC tuttavik allavengani kutruam yukkuing akti silao yogatta. Ite konna khattala yu atchunay gattu suti nillega laapitsu tilo aalimi. Aali suli nukkangasi malaktu CPC kuni 40 years ungatani. CPC aktila li. CPC tiu lilau juga misuli. Nakuk me magayalok. Pinaso hati kayo kung nalaw yung miraki. Ali, isumain nak. Suli, tamani miyut. Tusaksaw lang ayuit amisoga date. Tusaksaw lang ang miyut. Uhayut so di santi to malo. Amalo, ali, koatalo.
1: Sibuli paul di kinaw mga apu hakao di. Piyaw na sibuli.
2: Ay, ilisapiyo nga natukutyo miyut. Nakumi reto ho nga alami. Tamatini nakumi. Unikato at ni Chachi sungo at si. Nakumi ho nga. Nakumi to nalakong uhaw sa hakain sunga. Nalulukto alo ama. Nakumi alik, santi. Ikaw mahata lang ako wilt ni. Walay lang ko ata. Nakumi.
1: Asagok nakumi.
3: Ani kumano na luk na kumero mamisungalik ni tamani ko ng CPC kunikut wame. Imaha alik inang itirilata minu apik sutoro nga alala miyo. Takay ti si makotale ko ni uti ko malimanga. Hey. Nipinga ni alik alega yakasong mga may filosanti lay uy mga alaga ni. Kayo siya tupalo minipikuti kasong nga ko alik. Nalalito ako lo CPC ko apiksuti isungin naman na song mata apiksuti kaya ng watak kanin apiksusong mimat na kumimay to kuman ng atak kong akunga.
1: Kaya na kao ni Ford ni pinasok si malaman ipila kano isi magilok piyo.
3: Nutakaw ngin natin lang apihiyak to vinyak. Wow. Tema taka pinaso kami alay ka yawa ni hini hatata uvikay ako na hit tema ilima ko tawigit siya lang ang logo alay ka logo haw tama tema ito ni napa ako na mga ta hini hatata alik dito itakat sa siya ko tigil logo na kumigo tigil miya ka tema ako niya lo pinsip si malo ni tatamit siya na ko.
1: Asugo.
3: Uy.
1: Asugo.
3: Santi na kuming, takay sila o yung misuti, apikso kayo, wano lumi.
1: Lumi kita nga, apikso nga ane. Ane nga, hungap po yun.
3: Uwa nga lo, hungap pa si tao na kuming.
1: Tema.
3: Aha.
1: Teka, ito tayo may kata, mana, ay taktawa may astalo, tano, ulo ko tibo, pula reak wi ron naman itaksima yo tiang wala mi mani dan Luisa takkebeke man tu sakpi lang ne ati Luisa tunga sugin
4: nakok me santi takkani hatta wi bunga Luisa wait li takkepi bunga nakok me hatta go mama rama tuni makutala o yumi tu sa matsia umi na sung mat su yo halak mangano natini nuna dimi inutito sutsia galumi tu sagumi nasung mat ukhausivo asio hunago tamanna isemaina upigi yaga akunialo pigutsinakma ali uvatini liman nakokmi magalo lago matuina nikugano haila hekena hunga nakokmi
1: Luisa Nancy Kane manna biyaw na sibuti
5: nakokmi nakuk me hatau ko mo bunga ali hikat se ala ngavoti dan illo itri me kakko angi yo ngitsoni tuttavik nakuk me magyalo for dilo to ania ka go ni pina se male sotti hikase ga ve hikat se ala ngavoti ta hai se se lotit san teuti se mamme ma te matsene ma haute hatta kala tala to so mega big ale nako me ma ga lo hekat se la ngavuti
1: nako me nako me Alice Percy from Kuchak. Mana, tu sak saulo rin. Go ahead.
6: Yep. Hi. Nakokmik. Alice Yovunga, Tamani Kuchua Miot. I'm here to say a big thanks to you, Alec, for all the years of service you gave to us up north. It was never boring with all the interviews you've done, which gave us so much information. You will be missed, and I won't be surprised if you come back in to replace your other workers. Nakomi, omatui na sunga. Thanks, Alec.
1: Nakomi, Alice. Phoebe Nasek. Tamari kuk tuameu manna. Tusakwi lau nea te tekani tutai me tukse ummat. Phoebe manna. Okaun na lakpod.
7: Aso, nakomi makayaru. Takunga kutakikai nakata. Takomi aksuta. Tässä mä tuttavi tietysti katsottaa pinnasukangani nukkana mua pallelaa rummat. Nakummeko mä pakkiaa mä tamaunga kainakivunga. Atluiko minä suungi mä tuttavi unnukko kasa nalaksuku piunakpa suungi mä. Ääli pinnasukangamur pinnasukupikarakami immeni äityutikin simaraumman. Kametsia sunilu taas tuimenga pinnasukangmini. Nakummeko mä tuin näkainakonga. Tuossa ei ollut ilunna tiiäksunaa, pakka tapaa otaksi uillu. Teimme tuo.
1: Nakumme Phoebe.
8: That's a good one.
1: Charlie Watt, tämä oli kuktua miut. Takkain tuttain miimat. Mä oon apirilaunne akku. Tatsuinga Alik. Akku niin marjaa. Takkani nalautin pinnastiisiammat. Ukaakati ikattasi mammiga viuttau amisivitsugu. Akkauni Fordini pinasoksimalammat kannu uhaqpiiguma viu saali.
9: Ati kengitukallakunnek uhaqpiiguma galuaksugu. Ilunna limaati isumaga jakka uhalangat agittika. Nakakumeiguma pallutuinna takalliruna taanna aalik. Taimangalimaatuinna ujuriakto piniaknimi pigialoksimatillunga. Apek sudah kata sungalo, kanu itu hati kita sukulu teh meh kata si mengaku. Pijak nitu kau si majak apek sulera melo. Sudah ajak tukar lanek, ipit tu nek apek susungut sune. Ilangan ni, kanu itu ni alat kau nak si mal kita kata si majak ala. Kata ngutit sakat sukulu, ilangan ilu anakulu. Illegal to go up in the swag and a bit to get to go. Nakurilla Tarawa, Taimalu to a loki, Namisukalane, CPC, Mikola Chisimalong, Makinuni to so much Chisiaga socks and a Hanui or to Halamanga, Tamane, Nunatine, Nunatin to in now Yangitok, Canada Lima Milo, Hanui of Mirjangin Nick, Ipigasu, Ipigusum in the Sunni, they may have to song Amal Nunak to Amitamako, Aulato, Artigi, to Nukatas, they may have to song Mata Angomatil Nahata song Tamakuninga, they may the Hanwilo Tiruni, to so much Chisia socks on the inunning. Inu to the Angiolum, Upigus to good Aliming, Pinasong Nagasimala Yanga, that can see be seeming, inunning. Tuossa on magajangitunik, amisunik, akkiisimaninga, ippinaktuusungum, haulimanaksunilla. Kingu manak langalaktok, nalunangitok. Nipinga tuossa, joka liittyy agame, nalautin meikäkällä suungumalla, nipakat sikiä reaktuusungu. Tukisi kumatsuku hanoilla on nirjanga. Nakurilla rettaka, angijumik, nakurilla angijualumme, ikasoksusimamme, inunnik. Tämä on niin, että kun minä olen
5: Mana mi kau tahu juga, alih apa ni ngak nak mi rumah tu ina sungat ada kan ni 40 years tu tahun ni tu tapi ko hatta lawi mat operit solo hikat saya hot solo teman nato nak mi hatta tak
1: nak mi
5: tau nak
1: mi ya. Jennifer Money, good to have you. My name is Jahamad. Today, I'm going to talk to you. How are you talking about it, Jennifer?
10: I'm going to talk to you. Kuing aku lihat saya semua tapi kena orang luar pada teman nak tu sangat sehat nik amal itu sama di sini inum nik bim mario di sini review inu selama ini for dia akar we ane orang tak mata ni biar saya review dulu teman milo pihak luar ni ravit panie pihak diri segolok upigos kunga nak uksa sungalo Inom makikipulagay alulok tina hikagun na lang gabi aliyagayatinik mahinimik ino sihat siya luti timi pigun nangin natin logo on na si lagabit taman na pinasawa hakni uhitusong imat hikat siya hulakarit upigos kunga alik very well deserved retirement Biar bala langai yuk nalo nagani, risu hikatuin nasune holiday le kami. Amma lo bim mario tine pinasawa hak semat soino segani, dan ali. Ili rasuga lagani uban ni nak urit siatara tu sarat sah le galok mangamma. Uhala bihakatta sungu hatta lo imat nakok mihunga. Kailo tuk tau gyal lasune upi manak mali anak mat upi husukunga ilit siti tau si mami ramali mo ima uha husikut hanok tu samat it seria hanimik tamanna di hulari si marakuli upi husukunga hongat di sila ulanga ali minalan ni hamilau yorama ali hati maybe 20 years ago vanni Yun tito, uhalimat siya sa nga kuta sa ngin na sa nga. Ngin na kalawa mi sa nga ikula na sa ulit nga ulami. Hanwilo, tuvinika na alo yung alikyo. Lalo yung ako. Archives ni himi kuhulaw ya ka. Kingon yung ani, ane kasi malika magang musulibalo sa nga. Ilo alo, tusak daw at singilok mi pa. Hungat to si Raspina, hunga nakukmik. Nakukmik santi, malupina so hati risusi. Danieli, kat buat kucua mewah hati kami ya bu. Ino seni pau komat tu tak bilang hati seni. Upi kosuk kunga hikat saya laku dik. Ulu sif sif tau.
1: Nak kau mek?
11: Nak kau mek jenis
10: apa? Nak kau mek ali. Kini kuning ani kan?
1: Upi tak kebik. Temani kucua mewah mana? Takkan itu tak memat pulak aksi mat seni. Mana aduh nyolok perli Yupi
12: so hai nak kau mesan ti hai Yupi Yupi tak kepik ulah tu sak kau kau mak ya ipasalo tak kau mesti kau nama terpulang ya kau nama terlay ya ulah terpulang ya cengi ye kau nak kau ali tak kau ni retire lah lemat tak kau kira lemat layun li nama nak tu kau tinggi meyakku hikak nalar tu galah nak kau mengumat suku akan ini akkaagune amissuni tamaaneilersuni tamaaneegin seqsimammat tusarnitulinu chaatitsisuungutsuni tusaqtaugiaani tusaatitsisuungutsuni teikkualu sinna saudit ta teimeisuuma ali nakumeerumatuinnarigit 40 years lutuarni tamaaneegavit hikarnerilaartreik тахайцини юнгито гэрси уалагаммат нако ме уматуисма тамаунга кайнахума
11: коми юпи
13: а майковунга майко кватовунга кутрами кутрами вунга упигошо валлахатаго матсунга али хикалашигави нукалашигави лагия касаккаге хикалашигави акуникалла тусагатсаниартиугавит наалаутиккутуиннаагутту 1987 сигаланниутуиннагаарммажо атуарнему пинастиу атуарниму атуарнихулорсимажорна пинастиулорсиаммигавит алласимаанинуитсисуунгутсуси нунавиммоулингаюнни сунаттуяннинуитсериартасимаюси тайтсумани 1980 нилератта туттави пигиалорсиамман тэмэнгани тусаутикку ланаалаутикку тусаксаусуунгавит акуни акуни алулуттоо хайкасилаагави накорсаваллаа хатаа хатаагумабунга 1980 нигиннаста опингаако хикартилутит уильям лунне хикалерма иннаги каттарлаорсимагама пинэсо хатэ хал хагэа милиттини алиана хатталаорсиаммат eli tio me ju palo si matsongalu tetsuma nalau tilerinumi tuttavi ripsa tasunga tuttavi me pinasoa hata olopo tasunga popengaako upigusukunga hekatsiala akkoti pigunna siyangi nestillo nukha nukhalasi gavit nakoksagellao tikutikatanna pigunnangin na siyala gavit sunatuinnani pinasoa kumajatinnik pinasoa nikong kalapat махай никут иккасаверникуна легутвинна пигунна пигуннаге сиагиннарутилу нуккалангасигавит икалаасигавит накомеалик for all those years
11: хай накомита майко халагавит иккэратаама пиннасохатгилоорсимавагит уильям хикартилугу ихалулеалоорсимаганно куртуагаалу миилниатио хаттатувини катингатитаутиллугит ихалунни туттавимми тусарсоитсилаорсимаганну тайтсумани 1994 ангутиллугу майко аулаи қоумиутин
13: аулаи миджага 1992 виниужорисуура 1994 ангунавиниужор та исэ иққакаллааваммигаккутаинна ихалуннинерилерсимажаву атэкква куттуагаалумми илинниатиуссуувини кати катини халаорсиаммата ихалунни 1972-73 мэкхуту илинниа тэ нэлинниа викуттуараалуммиту уккуингаасунгалортувиниуваллаитлугу 1992-94 чанэруни ихалунниилорсимаганно тэ исумагингуасугу ханиттувинератаутлугули 1972 мо исуманартужуужаахатталаужу исумагитсугу 1994 min nirune manali 30 years ungatano alo anigo to simalam matek akkago 1972 mulle hanin ni sabene rata tenna e khalon ni ni sima jabo
11: le hai teko aniko ni piliare hatta liniti pitaharinnatut itto alole ratak tilo tim maha ni chati to hatta ko mak toy mai ko CBC na lo tinga tigo
13: hey day to sa ilang ay nani chati to venue ber lele me maha ji mala khigi bunga ilang ikwa kriya ko menak to ya hatta si ma joi ape ape seo te venik kalo ne hat siang ni venik ka kaso ko menak hatta si ma joi kalo at tay chuma yung takalo sak mi kalo lo ajok na mak na sundo
11: tay maya ipigo sa suwong ibong pigyak palit sunga o hat siyang itawinik ka ni aki gumagemi kisi ani tay ma nipe hakne ratta ohase beniot sutallo te mailing inna langa yuit kangunang itwillo ne ilinya rotige simagattige
13: dai uminga pivitcha hallo hong ikalwarti lugo pulare asung utsungalo hattala yoga mapina sung ikalwara ma cpc kuno ilinilo William pulare asung hattala yoga ma pinasukong itsunga pinasutsane romalone opinga ko kanyaksual tuami kuna nipiliare jaulok sa mag William mukuto lukasito suga mikianalan ningit sugo nipiliare ninga teikani nipiliare jau kamiut lukunalan ningit sugo amisualo yakka agwa nikong matakisiya ni nala wala lao yugakko avani angajugik tiivittulo lukasittulo laapatuami unnuatu inna kupisutsuti inna agwalkutu viniuliksuti hauma joapi mununa hauma taulaune viningani unikkaani viningan tusaagiulo yugama lahammila yugama anga yungalo unikkaari tautilugu sinna saudikku tusaala yummisugu teikkoni ganne yuviniutsunga teikkani teime ohaajo khami viniutilugit unikkaa hammi viniutilugu lukasikku kingunialunga go tusaala oksim nala valo sila yuga kutusak ni toga tang nen nei lok ne hunga isu magi la mi jaga tenna unika ta bini nga luka siu la ami su mata te me tu ni pilia re hatta sima ya tit William lo tusak ni tong wang ot lo aku ni tusak la hatta la nga jabu na lo nang itu
11: he na kong me ni le ra ve mai ko amalo na kong me mit su wit angin na siya ta lawi wabi apat sa gumal ito akit.
13: Ah, asugo le. Nakuk meik. Hekat siya lang abuti.
14: Vito iya si Migao Vunga, kucho amik tamanit sa nga.
15: Ano si Migao Vunga, CPC kun pulari ako unu kagalo, nakuk mi ali.
14: Ali, apat sa hati si Magabi, apat sa nga akong nahunga.
11: Ate, apat sa nga.
14: Aula yibi sibuli patse mitei kani pina sugia nga suti na lau temi.
11: Aula yunga September tillo ko pigi ang nga loks ma yugo na lau tikkut. Sibuni ani juungo tillo ko pina suti taga ya binyutsunga. Nipili oksi ma yu nehal no lai tsigia hata loksi magatta. Kisi ani kutuami na lau tikkut ko tita loksi magatta. Oha lau ti akhoti gitchugo September dilugo aula yibunga nipi khoti gitchugo lo tenna sibule patse ang se mayo tutta bikko ara nilligi khoti gisima yaka
14: akkawi 40 pirik semalet
11: ah
14: so na ayu gai nipo se mapa pina sutsuti
11: ah so ta tsuminga apel sutta win hatta galo aktunga ayu gai nipa ngose makhoto la tama ko piukuti ang iyong lalo si mamata sukay tuwalo sa tilo na magelila manali ni kiyo apiwala matipiya yung migalwang alamata ni pili ako ti tayo ito gala si mangisuni ilata man na at yung ito ko tinga kao man ang ito wata amisulo ak mata ayuway ni pao siya mga suna nalau tikko otikitsu ila uha lahatta ga halok se amigatta tagi wakian illoni pinerni lereji gale inu kikkatok tingi aula simat logit ayu gaitu hotigi lok simayaga pita atame me rase me nonangan hitil go ha hatigi lok sima kotava ni maska umi ta nayu gaitu gala hotigi simayaga
14: so asien ulli akfita lok sima vi ayu gaitu mo so bakno
11: loak simang nitunga aku kitte me kise nonangano Canada o silataan wa ulla gote ha wallo simayunga CBC kone pinasti o sunga singinno non elektrono ai simangi maritunga
14: opigo sugo mati na honga nipi CPC nipi gisugo matu tavio ane katu ya na sugo mat haluna titu it feels like home opigo sugo nga hikatse langa voti na ko me ali
11: na ko me tao
15: ali na ko me na ko sari vunga tani o katpo tu sakat sani tiulik man pistera tau man ihangisuni la piyun na tupalo inustugin na suni inang ikaw wala si gabi inang ikaw si gabi na kumihong
11: amalo ukoy nga mat siulipi na sugat sa takani inutoko ng ito kata mat Daniel ay pasta at saw tiki kona lakto pigun na to kayo tuwin na nalaw tiko ng mi unang misoto ako ni kawit sa kogeli CBC ko no.
14: Na law ti gon ale na to lo so ga ma am ma lo ilin ne nak me pivit sa hak ti to so mata training courses to so ti ti ku to me ilin ne ti to lo me katta pivit sa hat se agun na se me mata inuit ilin ne agun na mata ayu na ko yi gi bunga
11: ile na kok me kai kai na kat ti ku to me no la ngat ngin na ma ta ko ta hat ne agat ta suli na kok me
0: Hi, tako na ko June 17 o dilo ko nipili oktaw lao yuit tuttavim mi. Iti kong nakata lao yu kutra miut suli aali at sunyaktaw na lao yu teika niu lao yuk suli nukhanga si malak tukal laman. Nako may makaya lao isa main na yuak aali ilinitit si kong nakata lao kumigabi uban ni tako ni nga CPC ko tilimat siya ni. Harita o yaw lo iloani. Piyuk ko tila kalo, nipili ko tila kalo. Amma lo, hanu tigi apikso yang wa. Unnage apikso titsani haitse katta lao yung megavit. Isu main na joak iditsi siya lao yunga. Ilinne titsi siya paalo lao yunga vit. Nakuk me magayalo aali. Suli, takuti katta niya rivagut. Ah, hailla. Nakuk me magayalo.

0: Ak Pik Jam, 30 years, rak tu la simi ma auk kusiu lak tu mi. Hanu ingi tu agutta, suli 1996, ak first ever Ak Pik Jam. Renga tu ini utilu kita kuar ni piliuk tau simayu ini pizza yait. Dan nau nak pingwa simi yuk William Taguna.
1: Our next performer is going to be William Taguna, Guy Lazan. Hamalo Dave Birch, tayin na kukita pati ilang kawya nga. Taya ka, papigatuk, tusato ako wit, hayyala wit.
2: Tagwani yun nakitaw of ila tamani mi utaw galaksu ta ilangit amalutaw ilangit kinga mi utaw bluni amalutaw mangat salinit saluni di kayoktaw maksu talo. Kahit sumani imaka 20 years ago, pingawa ka tigi wala ako si mayugod. Tayagat ang malutaw. Mark, tamani kujang, pingawa pala ako si magap. Ta imaka ilang ita ikaw mayut. Ta ikwa saglag band, tamani tilugit. George Hakkayu ko ang ikaw to ang malatat si mingalo. Umingalo tigli lao si magama. Ta ikaw sumani. Unlook, tokto alaw niya ang miyakap. 20 years later.

Malutaw tayarat at malutaw mark. Akong may rebabon. Tayo maliman na tam na logilo, ayim gilaw na yarap tab. Amisun o tayong mertaw si malaktu, alo kasi ang nakuwian at siyak pagmat, ing mersugo, tatam nami, managilo, ingilaw na yarap tigo.

0: Hij gaat een week. Thank you.
1: Let it go.
0: Thank you. Thank you. Thank
2: Nagomi William ammalo pingwa hati kiyan tangit kilo devlo makatridlo ammalo taya topicatto takota ga akpik jam kiyan tuit jamming together different musicians from different bands. That's what akpik jam is all about, akpik jamming.
3: Hi, Akpik Jam, 1996 Hotel Otana, Nipilok Tau Lok Simayok, William Taguna, Tusaksao Nak Mayok. Hi, nakami makialam na ala kung nasa kenna mekatsi tutabi okein tumik. Suli, tusakat sani, haupat, tusaksao naksao laga loktu nga, upik nga siyok pala yung mata pinasuti. Hi, uko ala silin niya dikaw kawi sa kaintangit, haupamuli nga yun na minunat siya bumilo. Emailing a yuit. Good job, up in me help, but no way you lack me you walk. Sikhinikala teludido. Anugalak nanakta, Sikhinilo, nick yulu, a kuning any to make 20 misung on the limic. O koning alo, plus 22. Sanikilo milu, no way you have a lak nanakta me you walk. So will you let you nagayak so till the hitigalagi drug, but anugalak nanakta, Sikhinito make 40 mit 60 mut sung on the limic. O koning alo, 15. Umiyak milo nubi yalak mi jirok, sikhin ni kalah at talutilo. Ano galak niya nagaktak, sikhin ni ulo o an ni ulo, hakuningan ni tumik, 20 mit 40 mut, sungo ni dumik. O koning alo, 15. Inuk joa milo, nubi yabalo lak niya nagaktak mi jirok, suku yulitwin na kaya hakso dilo. Ano galak niya nagaktak, sikhin ni tumik, 20 mit 40 mut, sungo ni dumik. Ano ring alo, anuk kalumilak niya nagaktak. 40 mit 60 mut sung on the mic. O koning alo plus 12. Pupang nito milogok, nubuya balulak niya ng aktak. Sung o yulit din na kaya hakso tilogo o lakot. Ano ko lakso nito? Sikhin nito mic 30 mit 60 mut sung on the mic. Ano ring alo? Ano kaliyo milak niya ng aktaw sun nito? 50 mit 70 mut sung on the mic. O koning alo plus 19. Ako libin milogok, nubu ya balulak niya ni raktak, suku yulitin na kaya hakso tiluguk. Ano wilakso nilu, sikhin ni tumik 40 mit 60 mut, sungo nilimik. Uko ni halak niya ni raktaw su nilu, plus 13. Ibu ya bimilo, nubu ya balulak niya ko, suku yulitin na kaya hakso tilu. Ano wilak niya ni raktak, oan nilu, kabanga nilu, ako ni nga ni tumik 30 mit 60 mut, sungo nilimik. Uko ni nga lo, plus 18. Salo nilu, nubu ya balulak niya ko, suku yulitin na kaya hakso tilo. Ano wilak niya nakakta oan ni tumik 30 mit 60 mut. Sungo nilimik. Ano ring alo anok kaliw milak niya nakakta 50 mit 70 mut. Sungo nilimik. Huko ni haklo tilo ok 22. Kayang suya mi raklin like milo nubo yale milak niya nakakta o mi yugok. Ano wilak sunilo. Kabanga ni ulo nik yulo. Hako ni nga ni tumik 20 mit 40 mut. Sungo nilimik. Huko ni ngalo 18. Huwag tamilo si kinirak mi yoko nubo yalo tido. Ano gulak su ni oan ni ulo kabanga ni ulo kuningan ni tumi 20 misungo nilimik. Hukuning alo 18. Kayang sumili nubo yabalo lak mi yoko. Ano gulo tido kabanga ni tumi 20 misungo nilimik. Hukuning alo 22. Aw palam milo nubo yabalo lak mi yoko. Ano gulak su di oan ni tumi 20 misungo nilimik. Hukuning alo 24. Tasi yamili nubo yalo milak mi yoko. Ano ko lak niya na kakta oan niyo lo at wak niyo lo ako ni nga ni 20 miso ngon limik o koni nga lo 26. Tamahan na kutuwa may nubay alim lak niya na kakta mi yugugok. Ano ko lak sa lo oan niyo lo at wak niyo lo ako ni nga ni 20 miso ngon limik o koni balok plus 28. Kaya ang swat siya maliyo sikin ni balulak may nubay alim lak niya na kakta walwak sutik. O koni halak niya na kakta 26. Ilaan niyo dinunat siya ba misilin niya kung nasing ginama sikin ngayon mo tikita lo alam niya ma. Nain Hopedale plus 20, Postville Makovic 24. Uno si Chalang Awasi, kamat Chalang Awasi, hungap pa si.
4: Uwang Eva Michael, ukak di igalakot. Nagadami talam ang mga inat to the pivalayot ang malaman na pivalayag ngayot. CBC North TV kutigot, Karitao yu tigot cbc.ca/north amura CBC Nunavut Facebook. Bivileo natu inawatut, nuna tsinne, nuna lilimane kanatamilo. Tusaraminaktuna persepatugut. Igalari yawagut selaktuar mot. Takutawatugut nagajamitan lemon mot 6 mikananame 4 me returmeone.

0: Ito Gordon, ano ka kayo na huyak? Ito Gordon, ano ka kayo na lawigok?
1: Hamarup de mantitu. Hamarup de mantitu.